0: so demo oda totum demo oda kaniem ana oda esumu sauda bro saso ana oda fitiem ona da air condition mu ana oda fine mu oda esumu sana de katese from da so ana oda empapa pebi so ana sauda bench so onkwa na da ye ana no bi na da ye so didi na da ye ana wani di na da ye ye nyina ade achi ye ni o Yedo nyamiyesi suwa kaya kati asifuwa hon Enyesika anaye nyansa anaye ni mdiye bi Nemo eyo nyame adomu akasam Ane aseda anamdema uwasewe Udi wafidi ya tuha Aha eye isra wahane nae Echiponu mkasafidiye na wuti Ene na wuti nefene eja manson Ogoro, ogoro, ogoro Ogoro niye bakope Yepa aseda menyame Suwa kaya kati asifuwa hon Ame we se metie fo pa ane onyame aka waka cha se fo ho ana na so ka ho ka cha se fo ho Mame ese na bo ama onyame aka waka cha se fo ana a 2 pm asante man pon Ma Rita o se sans IGP ane mementi platform ni nama mwa suni nana ya pansa asati achim krofa enshebu suapeni aja kwa mfori wawasi niba famafu Safo Martin Adam Kwame Joseph Martin uwa UK Gabriel uwa iti Misa Mesa uwa iti Mamere so nyame aka maka ati asefo ho ana Bema Bonsu o America ohwebo na wi na sewa kwebo na bi Wanu nyi
1: Tina maba so don funya
0: me fami boni chum Mi da aka ati asefo ho Na sabla me no be ka sey ene me bia homa na tu me ja me nya ja o pedo be pike course na mame ne kakra eti ene e be bi kakra tu mu wana adi ato wana ni menim se ene eye ho e kire eye eja ne mu da ane menim se che yami adoma o eti ona adi ato wana ni ene me menda menim se eye ho